what you must say, and it's not Waho, and it's not Waha. Nanabani da Kolibu, yes, in the Yemun Yemen, I say. Mamine sorry yape kwensi ena girl non so so ame meka na asembe a month or 2 months ago no esu rura so demwo obe na meka mamine asembe wasi papa mase no no ena msi wenimye mfamilu wasi mini lady nwa wasi ame kwamkache mse mikunu yeseni yemu nyema na mima nemra udidi matem eme bika wukrasofun wada kolibu yeseni kidini ni yemu nyeme nina asay na mikunu nti minso vavo minimse nima mikure baha. Na afya so dem ayabro ho e wose ye bompa ye ene ye bompa ma no na me se ye be yinu ye yina fa ne bra ye de bra ne ba so le so fu mi nim se mbeka ya ye de ne ba ye ne nsa tim si abobbo ne mpa ne otonya na moje fu ne nsa ho ba ena me se be ma wo se wo mpa so le nyi so fu bi e no se no aba betena ha na so de ya ne se ye de aba betena ha aye too late afi be ma to obbo ne nu so na me se ye ku awi ne ye de aba ha. Obi beka se nanu de nyame ntemenye no. Be ma meka na se wawu am yakusie no. Last week me hu ne yede no TikTok. Ge na se de wa fa no wan wan futim so ope be me so so se bana ko bi obi de ko. Asi se no fa no kama me hwe ne TikTok. Na me hwe ni bi na me se eh lei. Waya kama etu wawu agya no hu. Asu bi anka wotena se meka de bi ase de onye bibi ni. Bibi ni kuno. Se du tambi ya fa ahomaso ne to baby. Sebi mpredia sa wajimi ya mfa nko nyameho. Mikabi imu Sebi mpredia sa wajimi ya mfa nko nyameho. Nipa bibirisa au Nijiri bompa nwo didi na tem. Ena kwa mye nisija dede no. Nisija dede no. He nyame na di nibedi agro. Usuro busum si nyame. Na inimse busum usuro nyame. Mikabi imu usuro busum esi nyame. Na unimse busum nwa u usuro nunu onu usuro nyame. Solenia Mompai, Solenia Mompai na meka sanye tintin. My name is Pastor Bernard Uswansa. Me don wati, me don tina me kanse mpachira wu. Na me sisa wu den buwa wu. Sede babi timye jina brane se bema papa. Oba papa, uwe timye bompai. Uni mse du mi menida sidi ya nampai bono. Adaji niposo. Menu kasi ye demu life wa Adom TV. Ye demu life wa Light TV. Yesa demu life. Ewo. Eye Light TV na Joy Prime. Soli ay soli ni enke jengum sisi ya soli soli ubiya denyano usi kamu soli na ene papa mama ba life usomu demu life omu demu life fatu Adum TV ni jad tuyatuo fatu Praise TV ni jad tuyatuo usi fatu Light TV omu demu sisi ya Vision 1 susu eye 93.5 Vision 1 ye 93.5 ye sa demu wo Facebook ye demu yo YouTube. Mr. Nyan will be an ebba bumpa ye papa. When you say na afi ye fesen bosumi ye bewe yini. Bosum ne we yeni uti soli soli soli Mr. Men na soli ni en kenjengum ni ye sefo frase na yeni nyanko ponchasye. Baby ya wobia biano bumpa ye. Mama minya ye be quick. Who Facebook and patch or share mami sisi ya. If you are live on Facebook share mami and ye be bumpa ye papa papa papa papa papa papa. Oh, Facebook says, "Mami, the name is Original FTPP. The Lord has done it. Original FTPP. The Lord has done it. Original FTPP. The Lord has done it. What you about original? No, about FTPP. The Lord has done it. And I said, but Bernard Usu answer. Bernard Usu answer. Afi quick one, yes, senpai bonase. Uo Facebook afi share link and mami sisi ya. Share mami sisi ya. Share mami sisi ya wadaroma. Afi mpacho bebya ubiya, ye di kande radiase. Ye sirebo nefache ne radio fiyan fun suan cha ye. Na ye mpai bo ndune ni. Ya no mpai so bala asa. Le pada ba zeme ge ne baha la ba so na ba diya ba da ba da ba ha. Ando ro bo do bo so ne ba da diya sa ba ba di ba ha. Ye kapan le ba duwa so ra ba da ba so ba diya ba da ba da ba ha. Ba duwa to pe liya se ne diya to ra ba da ba di ba. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: Ebo number ni biem 0591 na wabo 36 18 18 13. Okay, midi wesi nyame ya doma yebeshi ya no pay wa sole me mix you me si fakabi si la pass osi me call race course park in so ye wo race course park in so la pass race course park in so ube tu wobo sa sore da ke siye aso da ni imi ni so baba kusun pa bako ne son ni freedom ti ya bra ano pay ya me mix you bra ena ya si munte ma sole be started by 8:30 ni ya started ano pay meje mic 10 o'clock ya brantem iti nyami asem na wubi abi hune ready to me ena ne ya konono ano pay brebi brebi mesha da kure busa se wan ne ma hada o baya na wan ni ti me nra na wo baye bi se mi hu se wo be ma sa so akase reverend mi ti we nra na me baye na me mo special prayer bi ma wai ya mi shra o bi we si bye bye
1: freedom Jim FM 106.3.

Radi kasana uma ayaso kasana umeti yo kasana uma ayaso abisi yambi dincha kasi na edifri yo nyankupon eja oba anasusun kongro edimana hoti say abjisa uhuye pa onse mesi midinchia edi uhuye jisa onso uhuye ayi adum 106.3 FM Radi kasa shaminsan wa juma su juma di anawuti Radi kasa shaminsan wa juma anawuti edi shaminsan wa juma ya juma honsem na hiya ye ya juma honsem na edibe radi ya juma honsem ti anayeti ye ya juma honsem in fact nyami uwe ni abro basa asiswa nyami mpesa ube nanti nanti sa so ube transi ube di die na ube nyabe vidi uti ato ahe mkwadano anase wangasa wabira bo mwasu wa kwa mkrono wa juma ya adi ya unhiya di nyangu po uye nipa ubo nisibansu nisesuno wa mfe nipa ama misiwa saa nyaya nipa saa ni mumu hi nyangu po uye nise ope juma edima unipa ndi juma die se unye binyoe anase upe bia enyame adwene enyame hyehye se ubenye bia ye de ayo all right anti ewa ha no nan pepe penir jumadi nesi aha anti ba bia obi afatetefu na fro nua na nzo fro nua no ono so emfro nua se ebredu se de adwuma ekwa urade nyankopon enim all right edebusha video no anana ha ya

0: Alright, so ti me niko gonsa kaka so go under the doffo entity adrenation no kama kama kama we be here kama kama kama
1: doffo
2: tetan
1: na eh ni doffo tetan
0: eh yan ko suna ko do fashe
1: eh
0: ya hazi
1: eh ko do fashe hazi
0: no niko ufo chi a
1: den seme beti wa o banano na obi kan se
0: yeah
1: ka ko to go for more position bianca na ni beje ho.